0: fuputsa ke hloka tata iso
1: ang phitlala morena ang kuka ang bontsa